0: 아들도 마음을 먹고 줬대. 대다 대다 하필이. 나래가.
1: Abla yow mom tay mom carton rouge la lay jox mais abla yow tamit bo wote allo allo Senegal da nga dul wax li ñepp deg ñelak halbular ni re
0: amo ki la wa
2: ulay
1: ulay wa man kay mang li
0: motax
1: ya way lim koy sa ay pular wa ah way wi ma waye nak li ngay wax
2: Wow.
1: I'm not going to be able to do this.
0: I'm not going to be able to do this. Duñu xol yenn yi dal
1: mais da nga and nga ci and ak touti xel aussi wala
0: am ñoo xam duñu taxat
2: hmm way
0: ah buñu bëgge mom duñu gis dara
1: taxat ba
2: deug la
0: wa luñu bëgge mom moy am
2: buñ ko soxla rek c'est fini
1: c'est ça
0: duñu soral wa du wala day dem ba am ba paré
2: wa ñu doga gis ni def nañ erreur
0: ñaan sama yegoon wa sama yegoon
1: am ko
0: fekk bay way lu
1: bay neuy neuy mustu ta fe
0: wa lo lu ci gëna bari lo mo leen di arrivé quoi
2: deug la
0: mais nit ñi dal ñuy yewu dal Sénégal ni nax bi waxam kenn lu nax da way
2: waaw
0: I'm
2: not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
2: I'm going to go to the house. Papa, ba li ngay def mo baale na mo vérifier
1: wa wa mo gëna woor mo gëna woor liggéey ko dafa metti
2: voilà
1: jëjëfal ko bu baax Ablay Ann ak Boubou Thiam suba ndar lañu jëm
2: ah dabo Diallo
1: okay fanni yeb ma ngi ne mais dabo mom dafa melni de serignam
2: mais yalla say nak dafa mel dafa lay mu
1: mais c'est ça
2: mais nak bi na mo deuxième fois la dama dami den ci wax ma ak
1: eh way serignam bi mak gëna fo
2: bi yon mom c'est la réalité
1: mais c'est la réalité non dafa da fay melni daf may jatt pour sama xel bi genn ci mom mais dama suba xamna mo ngi re mère bi dina ko ko wax
2: dama
1: legui legui inshallah legui ñu dem sport
3: plus près de vous sport gënden jégué tagat yaram
2: ak dudu mbay mu ngi ci studio bi
1: tok waaw mu ngi ni tok
4: waaw lolu dafa leer job ma ngi lay nuyu
2: ñu ngi lay fay
4: ma ngi lay bëggé bu baax di lay ziar di lay contané di am bëkté ci yow Yolande Diaye
1: waaw
4: mais dañu la namone
1: man mi
4: oui naka mo
1: ma ngi ni
4: mbam nga jamm
1: ma ngi sante alhamdullah
4: naka affaire mais job Yolande da ko bëri titeur
1: sante yalla
2: mais té nak dudu bon toujours hein y a pas de problème
4: c'est vrai
2: mais excepté té mi accepté le coup lep
1: oui ma
4: ma jox ko lep ma jox ko 3 points
1: oui ma
2: waaw
1: dérul wax ki daf ma fang
4: wa lolu deug la
1: c'est ça le problème
4: wa lolu dafa leer
1: way ni nga def tamit bax na sa bleu say dégradé lepp gis na
4: la
1: teggu nga ci ta
4: ndaysan lolu
1: yaangi gamu batay kon
4: wa gis nga dé
1: ak soxna ci
4: wa non
1: batay bax na

0: mom lañuy andal ci ayu bëss bi ci li gëna fess ci ëttuyene kay yi dina ñëw ci xibaaru wolof yi ngir yaatal ko way légui dañuy ñëw ak mom ci li nekk ci bop yene kay Dominique Kama gannaaw buñ la nuyo
1: Ndey Fatou Ndiaye gannaaw buñ la fayé nuyu tamit auditeur yu Radio Sénégal li nga xamné nak bokku na ci li gëna fess ci ëttu yëglé kay yi moy waxtaan yi digënté Sénégal ak Kurel gi di FMI ay djégo am nañ ci waye nak déggo amagu ci nam sax FMI mu ngi rafetlu djégo yi nga xamné Sénégal def nako lolou la yeglé kay bi di le Dakar wa da di feussel ci xëtam ndaxté ab mission FMI nekkon na fi mu ngi ko doro nak fukki fan ak djuroom ñent ci wéru août nar ko djéxal tay waye nak luñu mëna japp moy déggo amagul ci yoy la waxtaan bokku na ci duñuy waxtané nak bor bi buñu sukkandiko ci yeglé kay bi di li quotidien lene li nga xamné feuss na ci auto yeglé kay yi moy grève bi nga xamné dañ koy wajjal ci secteur wergu yaram bi wa sames ñoko fasiyene def bi de grève nak dinañ ko amal juroom ñetti fan ak juroom ñenti fan ci wéru septembre lolo tax yeglé kay bi di vox populi né sames mu ci tanku and geusama ñom nak nenañ dinañ jëfé urgence yi waye tamit dinañ tak ay brassard yu xonk syndicat bi nak mom né na ñak pexé rek motax muy amal bilé grève ndaxté nguur gi ba légui jëfé wul accord yi nga xamné dañ ko xatimone Ndey Fatou Ndiaye
0: mo ngo ko loloy tanku li nek ci bop yene kay le temps ñukoy yaatal ci biir jotaay xibaar yi
1: waaw 7h25 ak 8h-5
0: inshallah
1: ma jaaré fa nuyu wa bawol
0: wa
1: tay
0: ñak ñu ziar leen
1: wa ndondol ak wa ndjeman sama dëkk nuyu wa Kinyabour
0: ak Saloum
1: waaw
0: ñom Seydina Aliou ak wa Kaolack
1: wa di nuyu wa Thiès xam nga beuri titeur mo nek ci
0: legui man dama xam lu muy matu legui yow ñun buñ xam nga ne buñu nuyo wa Thiès rek dañu rus ñen ñi
1: xam nga mom
0: da ay ta wa tono cheikh ak yoyu
1: waaw xam nga mom da beuri titeur Ibrahima Fall mo nek ci technique bi
0: buguma sa wa ay waxam yoruko merci Dominique Kama fatali rek ne li ngeen meuna am li nek ci eutu yene kay ci bir xibaaru wolof ak xibaaru nasaran yi ci yaatal l'attaque ngeen di genn rek meuna jënd seen ay journaux meuna rek gëna yeur li nek ci bir journaux yépp en attendant dañuy wëyel suñu matinal salam Sénégal

0: ma ni mamalo wax
1: eh dudu bay yasin ne
0: da nga bax rek mang may dajju fere

0: ay ci mi ñu mëne kon nak Assane Ndiaye Ballago ndaysan mu rendre hommage sunu baye Alhadji Etion Seck neena ko Seck Jeremy ci mbey sax ya nga lam baye koku sama yaay aw pata Seck lañ koy wax yal nako sunu borom defal tawfiq ak taysir mbokk yi ñu ngi ci radio bu mag bi la radio majeure bégal leen rek momo ñor neena leen dina pëtt xel sa ñu rof gal ñi jël ciol mi dind ci ñaari pek mu bexex fi ci radio Sénégal
1: 92.5 ada

0: Ibrahima Khalid dañu bari jëm dañu téré jokk
1: dal ci doole
0: nek ci téré bi di dan doole wala ci circulation Dakaru Ndiaye jël job sangomar
1: dani doole
0: wala bo ñëw ci autoroute bi fi rek ba gis leen bu embouteillage bi amé bu nga gis leen ñi gaddu lu ne lepp rek ngir dan doole yobbu seen njabot yalla leen yalla jappale njabot bu la ko yalla denké la war moy nga dem di ñafé ñoo di leen jox man mi mako wax Ibrahima Fall da nga dugg ci lamb ji ni kon bu ci kanamé ci ngone dina del ci wat bigal gaay ci lamb ci tay nga way lamb ji deglu

0: ci rama fall xana xamone morsa bu nexe di dundal xol sa organe gauche day dundu da tay bu nex day and ak ndaysan
1: ba ba wax
0: da nga yaay ani sey da nga yaay nak waaw xana mu dugg ci seen bir xol mo do xamne mi ngi dugg ci seen bir xol ay menemal lañu dañ day tok diko concentré wu xana xamone yolanda ndjay ma nga téy téléphoneam waye barke serigne bamba morse bi ni ngi koy yek ma ko wax yone da nga fa yolanda man lolou luma leral

0: Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous. Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
1: Cheikh Tidiane Diaye Golemanjo di Piwi kanko wadantuno en kabruji jajje dem gal farese do RSI Radio Sénégal International to karallagal ko Ibrahima Fall e sorna Mamdje Messar chaîne nationale ko ajratu Marie Claire Sen yassande ko gilmon Silmon El Hadji Omar Barkabal eden pudoro kabruji men e batu dimungu ganda to Assemblée Nationale woni suru subabe sadde ni uditi e subakando tawi ko dabande hore jo leydi Sénégal ngudo batu non ma teske kadi dottude nyal mo ganduda ngam yubbinde kala ko faati e ciimtol biyetengol politique général tawi ko gardido jagorde lamu Senegal Mohamed Al Amin Lo kanko jogori arda dum horejo Assemblée Nationale e on fannu o addi hen kadi labbinde o holliti wonde hay cadele gote godani hakkunde cuudi tambidi dosde leydi ndi o tenktini kadi gede de enen jahno hanirta niyane e der kabaruji men ha joni Assemblée Nationale horejo Sundu Ousmane Sonko kanko non o ardima e subakando gam darnude batu dimungu ganda e hitani ujunaji didi no gas e jegom tugnade e decret mo ganda ci faado nyande no gas e nay lewru uta tawi ko benundu tawi enen noddi batungu ginol gotungo ginol batungu non e yeso subabe be o holliti wande o hebi o hebani taw ko wiete notification umrade e mawdo leedi ndi tenktino wal lajal gal ganduda ko PGO tawi ko dum non ngam ngakere wala ko ngak sabu ngakere o don batake ardibe hono gomuji di tawi mabbe e mbaw kadi tugnade e kule der deriji mabbe njubbin golle mabbe to Assemblée Nationale ko fati e commentaire uji teskadi kadi wonde won fitinaaji ngodi hakkunde ardibe be e sudu tambinde subabe Sadi Ousmane Sonko o riwti e ngodon mijo o holliti wonde hay podondiral gotal hay fitina gota ala ngam kadi jagol wala ni jubbingol kala ko fati e cuudi tambidi dosle leydi ndi jagorgal kalfinangal faggudu bogn njubudi kanko non ma wuccite e janian ko be hande kikkiide sang waktuji tati kanko Cheikh Diba ma artu kadi e gede de ngarda patudo e cimti gasni gol golle balde sappo joyi ndu ngarda ko koppreje gumuridi e Fonds Monétaire International sete mabbe mo banno do e Dakar njillungu non na sete o ardino dum ko gardido golle wonande Senegal madame maire CDS Vera Martin Gasni injildu mum hande gollorde FMI e ardibe leydi Senegal mabbe jokku non jewtital gal ngam bawde kadi rendude yande ko fati e peje dawrgol e waylu wayloji ganniadi kadi wadede di tawa hono banque Fonds Monétaire International ene jogori wallide hen tawa ko bangé e ciwgol balle koppreje conférence de presse non woni yewtere e janian ko bi jagurgal kalfinangal faggudundu yene Cheikh Diba ma kadi mon ketto dum do e halirde ngendi encore e dole Senegal ko fati kadi e tebboule e liddi e kadi e sewsuwoji ha e ko yadata en teskama non cioggu ene fakkiti to jere tillen tabu dum non ne kadi teskama odo saha be don jom gallijen so tawi jehi ton odo saha ndungu kewani danje ko jidi ko buri hewde e rewbe fottaabe to jere tillen be kolliti wonde be kabi be tampibe kabi e beyde beyde tede e kala saha ha sabo kadi gede de ene beydo musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dole Senegal ko dido kabruji dabbi dem gal pular mi tongan non do e RSI Radio Senegal International to karallagal ko sogna tiab mam Djeme Sarr e wondude mo ganduda ko Ibrahima Fall chaîne nationale woni ton ko ajratu mam adja Marie Claire Sen e wondude mo ganda ko ganjop e yasande ko gidmon Silmon El Hadji Omar Barkabal boyta ko Ablaye Tandia aratay dem gal soninke bandrabi sila be funa hirna adi men ko waktuji nay ton to chaîne nationale al jarama on jaram
2: nawari Omar Barkabal ke kunga o gari khibaru ben kralen ki ya fay ko khibaru mpof no gatel khadanga no be assemblée nationale bangé na khasima nanti leng souba ke kunga il meñe de bari assemblée bangé kudo nan khitte do me fumbebe ga ten kat premier ministre nga kunga gen serebe o ga khil mohammed al aminu lo agan khawtel danteri assemblée nationale mangé e ke kunga danteri mo ni kunga ni mo ko gomdu nga ini debe kunga e ke kunga fumbebe gen ko assemblée nationale ke banki nga a se fef mbebe ga ten gen kata gar ni kunga e premier ministre ke gere e kingin ko mur assemblée maga nanti nyambu ni e kingin ko identité ndebe lenka grindi ati gen khawki lu beni bataki lu ko am bugut ke bawuni e mo mate gel finga ke nyanchi kunga ganta fumbebe ga ten gen kat e kingen ko se rambla ko tuddo no nga règlement intérieur ngir kébé kota ir kenya septindi e kéku nga kenya tigi lenki géri session finlandi nga igé débéri kouro na fernya e gankata e premier ministre bismillah na mokobia on dari ken kam ministre be gaski do jamane kité yu mbaté o ga xille e kingen ko cheikh tiba a ga lenki le lenga ga sikani nga do xibar sank nanu nga adi mewala adi ga xitene fi be kam maké na na qasim nanti fm soro nga fonga tet bito tamdo kargo e ga dakar de sénégal fanka nga xitene demi igéri fini beni ko men ga do géri fini beni site ku nga lenki magara sul danteri e kingen ko xibar sank nanu nda ñeengal len kota wala ci walof mbebe ga tengene kat ek ngi ko jankala lu nga ant lakni gal saxani nga bram bo xibar sank na nga ak daga saxa ke bi ngi ko tilen bangé ku nga ka gu ñaxaru beni gedi ñi donu nga daga saxa nga il ko nanti yo kencu jonko nga fokke fi asuna to amak foma ministre bega sikido julan ka humbate aka bram magri niger krantello ek ni ko basale bega gel jamam palle len kota ke ar fo lak ngoni basale bega gel jamam palle ko ronallo jamane no nga aka anta basale su xano beniga jamane ke no ngi yero ku nga yi fed ko rebe ku nga gano ko daga na secrétaire général nga ar mur fanka ma kanan tanay demat dingra xoro ko do xaga basale bega so xono ku nga e ganani basale ke bakandi ni dimabe ku nga anani ku nga e ke ku nga anani kun dingro ma kay gas kido basale ke sorgo ndenga aka anta bonno on dagi do no nga hotel kadanga e kundani beno gi xille e cité era France aro kunda bega khil oasis aro nok bega khil mbamba gisse ke fenu kunun aro nok bega khil daru chubuk nga nan tute so wak fen departement rifis ko nga nan tute na haduma ko bega brandon linki tampin to nyan siri il ko nanti e ke nga nok be jinyani gelle e kni ko ikunda ni noko degnal le nga akote nyan ki lu robe ne sugi ma kha kha ko nga nar ko nga ko nan degnal li ko nga ay khoto no gel ken dingra bangé bawnu jinyani e kni ko ikunda ni chuutu e gam ko fanka ni de man na juran ki lu de bari danga gel ken kara senegal saro mo beni gni afrique du sud fo nga tergen ma tandu me khadare ko nga daru ni gojofe dakar fura campin tambra bega jassiam nan tuté nan afrique du sud len kota ke ko nga e ganta mo kuni nguri akemula kenya ci senegal fanka nga ko nga suno to senegal ministre ka bega sulo jaman palé xibaru mbatté agré faire nyan senegal saru mo beni gan nok bega noko afrique du sud ni ti jamané kam yitel gem ma tandu me xal remme ko wan xibaru beno so won tondo nyaxali to ni kene xayam ablay tandjan ali xibaru ndofandi marie claire sen mama ndjeme sar ya nyoda nga missinga kat kané ko nga sekou mané magré xibaru ndofane xada nga balantin kan
3: xay wayde abdoulay tandjan sum ti de pierre pjama nga sem fi mo dou sou vraiment tek pour mou samin de madaba sante gi mour ñang manke tu lo xanté dimbo djuma fiati ta radio sénégal international mo ñang ma ñalté wew gi frangi dem ma bak député bok yambo mo gini balu ndang mo gobe l'assemblée nationale hina la mi sénégal me ya ba samin de to rangi de bi nang gi mo ne bu gobe sante to kondi glo wewe ñan ma be ñambi ma day kitik ta langi hi mo hur ña hema hi gi premier ministre ma bi ñabo mohamadou al aminu lo me ma gi ñam bu ngige abion ni ngulike ma bar mbon jalon jal mo alam kimbo ndibe mesmo bu gobri santa hando be maragi bi gimo hurnya bin simde abtut bambo man tingani maraya kitikalla ngi hina premier ministre manam maragi imo hurnya angedi tuti mbama awe madu ina usman sonko magina ton balwema wi député wo mu abina bigedi absente mo hurnya bebi ndeling bu nyangma fer mamu we ginya apor mu hurnya bati nyafir mo hurnya wewe bi nyangma nya bewe kitru akuti ngatana lamma abina bi gediya ang nyafur wala ki ndiwi kiya toti mbana mu nya bepp kadu ak jatem bam ndi nya cel ni wema yantuma hajuma ministre mo hudnya emahi gingi fit nengu baptu mbop tour mban bi nyabo economie am tedin senegal bi nyabo cheikh diba emadu ndusum tuma hala ndi nya cel ni le ma hengmo ndolo bi nyabo 15 ravide ginya anyakki dikta lengu bi lalase santuma samindi amada gwanteni bi nyango nyanama aw mo gwa ndi tenengi bi mo hudnya be kwa gibi gi efemi kimba ya lecci mini ci fen duba bi senegal wombo bi gina nangu bi santum to kundek longi hina lamin senegal man cel ma bi madan nyam si da yalla sambo ma daang senegal ngi kod ma hurnya be nyaaya tegi we madu mom mu gi lem suuti bama be gombo soulu aw manum timbage be gombo mo cangana njige we madu we tinga hina ministre ma hurnya megi ngi be ngene batto mbop tour ban be nyabo economie cheikh diba cangana nyekki tikta lang be mo hurnya bamba gi bi lalasi santuma samin da mar kwanteni be nyang ma u nyanima aw ma bwa ni tinga bi gi efemima ndi we antuma hatima mo barag na gilma we gag ben senegal ma gingeb mais c'est afrique du sud beg madu bu madasung ngimim fach bi ma hurnya babi hamditi senegal wo bi cikite ya bi gigendani abo ndang hedma bi nyangma awoya bi gi afrique du sud ma rasafol disu bi ginanga ko mboting bim bidaji ma hurnya bi gi ngaba ma hedna bi gi ngaba mbesi samendi bi ciga ngimamba senegal wo beg ma fanaga dinana amba bu bondani yo madadi ndu nyobe atan ti dum ma bi gina bo ma hedma bar mo hala ma dangata ba bu madan jimim fatch bi gi ma hurnya ba bi jigdi di senegal wo mbo so bu gatu bi hel gobele bu bol a helim su blente ndang bo bi nyabo aeroport brisjane gimbo jas gobele beg ma imo hunya me gi ina lamma ngam nyangu gi ne ma hunya bamba njeta de ngi senegal ma gi ngi na be ma gi na nante ber samindi bi ngi ngi jamma be mba madan ti tangé adabi al fangma mo man tinka ni bombo gi mara ki bi mo hunya bi ngi tale senegal wombo ya ka kadi mbamba ngi bagi ngatte afrique du sud bi adabi jamma ngi sin fumo do du sin barata ba ngi me sar mari claire sen be patte glan mbamba ba aba wili bonje ak ndoro santama do bi mbamba se kun chama en jot ki nangi nyaay mo hunya me gi ani na minde ma bi nyabo khadi sisi
4: Wede seko mane assalamu alaykum badi manin ko na kamay lalu banal ki baadi wato fi la ci radio Senegal ate ki bar folo tumo minan sa fono til tanni lulu kono be memu ate fomonete international han kabiya ila anyaton ko han kabel yalon ko be Senegal jana nyin til tanni lulu be kono ni Senegal be kacha kan fo min satina ise lono Senegal e nyamen tona fulo bi don don ko kacha be bana ferem fer ate ministre mi yalon ko han kabi ate be économie le kolkuna ne finance o kata plan bi ate cheikh diba ne 15h site donc abe kuma ka on fala molela ne kibar janjanali nyaatili nyola kayten nyonko ate service aide memu ate fmit ane autorité senegal e be continuer la ke la kacharta ka continuer di fo min satina ko han ka bi hakilol seke kilinti na keto nyama donc e be minkeno la je yo kijeto badi man ne ko na kamola lo section ate extraordinaire ate l'année 2026 bilo ya bunda ya lettre président Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale kay tan nga murtan ko te ko ka fuko dron kan kabi bi he nyum bunda me yele tentina e kay ko manto e kuma ka mo le mim dron kar kabi ate hanenge memu ate premier ministre al amin lola dpgt akodron ko an correspondant lettre killing a masoto mi yalon ko abonnam paleto afuta ma jeto wutuma dron ko degrement de l'intérieur mi fodron ko ibe wole e kela ko dron ko janink ou de premier ministre binala kala déclaration politique générale fo akodron ko nada sa talokum kono utilise wucho kono laytel nyantoro lettre soto la bara kam to ko dron kan kabi maw lettre soto don ko wati ya tadato mina olumu atebi talato tonu ko ko atake no la ni tani fanan ko kafu ko dron ko bi mil kafu dron ko ate memu ate problemo be ninka dinkira fulo tema memu paleni assemblée nationale ti han tension kirin wala te kirin senegal kono ko kumbe kirin nyin temul dron ko wolumu normal oti wala nyantara fanan nyantara kela ate president Ousmane Sonko ni tani ko kafu ko dron han ka bi ba ajubelale ninka la kacha ko dron ko ate modalité be keno la nyamento fo ate déclaration du politique générale memu ate premier ministre Mohamedou Al Amin lo se keno nyamento dron ko ate mila sénégalais balon la be kela lumina badi manin kol na kamela lo kol ya be kerin yal fo dawda tamita jelale ayati no dron ko birink ma fo la fanato ti fokata nyaw la fanato ti legumul anin domoto mal be marcel ko no musul be kaling to momina keole dépenseol di la waré wato wato dron ko ni frato marché ko no foy ni jahalo ni ku ko mi yalon ko ya muta ko ka fambe ni ne tabila ina bodo so ko ni frato marché to dron ko ale min lo kanyanta wala yatna musulbe yamal yamal la marché ko ni malum be min sanna ne min fanandi la bokasi adum foy gor gor lu ni ndoy tan ko ka foko dron ko han kabi subo libar wa ka bole sanna baranata tala fo gena wal liberate de gola kan anen ko ko tan dol nyin don fane ni tan ko ka fako dron ko har kabi yalla ndugo manke dal fo dal si tan nana yol don ta kaf nyuma bulu fo min satina so ku soto je newili kilon samba forase e camera fank e man sandrike folo ay se bafla man sa kunday ma ko e kende ke yi fanan jube nyantara kol kala nyamanto produit e fem fenama abe dabe kol yarin ka jahalo be kirin adun fo balwo ke badi man nin kol na kam walalu mi mu jabo fanana fanato ti al yalla ko dron han kabi janvier karo ko no ministère mimbe wafiru lo kulku ne bunda sorone nun tubabu jabo kana dun na senegal banko kono kunu ye bunda yelle e ko san jabo sa dunno le senegal banko kan tumomina biringa mo botala jabo boto ya daka fofo wili sabake

fula kulu mi yalan ko man sakunda ko manyi bi manyi sa mawali atne bunda ya tuwa jabo fana ya dunnan to mimu ate dagana jeto dron kan kabi ate jaba senela lui sewota to mumi ne bunda yele bal ha e ba man sakunda fana hakilo bulan ko ka fugo dron ko tel fana jabo be silo kan na jani ba fala kardan tan dron ko fana jabo be molal ni jabo fana mota dron ko e salon ko e ba kala nyaminto jabo kanta siya marse kono ba ke fay bon wala fana ke ba man sakunda danela te magasin de stockage la isela jabol mabono nyaminto akana tinya non te abe kele bul perte balati mal game mi wala diamuta itoyala biring ate Air France Oasis ane mbaba gise kunun katafo daru chubu ati nyilbe département Rufix le kono bi nyilbe bafala mansakunda e mako assainissement jeto ila silol mo baraka jiolbe lolo dulal beto fenno miyalan ko inondation ni sa makete ka bata bake dinkol be siaring Moussa Sow mi mo délégué de quartier cité Oasis wole diamta fo min satina mansakunda e sey mako no nyaminto badi maninkol na kamoelalo komanto mo danta na bonna Afrique du Sud nyin silo fana mo taworo konto ke repatrier nan ke bonna Afrique du Sud dal yalan ko Afrique du Sud ni wato kono dron ko ay kardantan sile an kabije dun ko wili ka luntan ta ke kelendi ke lapi ka tawila kulo mi yalan ko dunia be ba kaja fila wol yati na Senegal mi bije to be do man bor kanan ka senanto ate man sakunda la fana to ti direction mi yalan ko atelebe Senegal lo kul kunna mi yalan ko be balu kan Senegal galé bantala nanto at direction des sénégalais de l'extérieur wolé be makoy kanké repatrier nanké bondina Afrique du Sud ké kamananto ila naja ay sewota baké tel mo taw woro konto lay ko han kabi man sakunda l'hôtelé du début jusqu'à la fin koulo mi yalan koy sewota famfang bar fanan ko foké accompagner katon koy projet le tuna iko manami mo Afrique du Sud djeto anila do ko lu kon bini nata jantoy setan doron kan kabi man sakunda e makoy fomin satina doron ko ila sewona kana dimi fe kati fanan mu dimba tioleti mbadi manin kolna kamulal kana nyina nyin sibitinala ba mama soane le calife general de madina soane ay badun beki nan kan kila la lunta ka kidimandi madina soane sansan kol mo kono akodron ko femfem muslimo to duniya ton kono na manina mola mam mo fanantu ko ma beete danku ila madina soane nyin sibitinala utumala baraka nar badima khalisi sen jeme sara la kabin technique almantinyon kuna kerola wa salam.

0: Aïcha mi ngi nonu mbokk Sénégal ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen waccu way di bëggé toute la population sénégalaise partout dans le monde ñi nga xamné ñi ngi suivre sur la RTS radio rawatina radio Sénégal international la radio majeure ñëk juddu ñëk baax ni wul kenn bonal ma ngi len di bëggé bu baax xam ngeen ni ndaysan mardi bu jot bu waxtu wi joté ma bëggal len ci lamb sayta jurgi ma ngi koy bëggé bu baax amadou cham merci beaucoup diko jajeuful baax Céline Novelle Diop mo na ci technique bi ma ngi koy bëggé bu baax sa sonné fi ci radio Sénégal di jajeuful baax le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia ñu koy jaar bu baax diko bëggé mok ay collaborateurs yëpp waye nak di ci sépp kenn muy le directeur de la radio François Xavier Thiaw diko ñaanal guddu fan wër gu yaram mok ay collaborateurs yëpp ndax ñom bu no amé jamm rek ñun ñom jamm ñi ngi koy bëggé bu baaxa baax ay ca tay nak mo am gën gu mak go xamni ndaysan mom dama koy bay après mu présenter wu hein ba paré ñu dogoy soobu ci waxtaan wi waye bala ma ñew ci yow ma ngi ñew sama côté gauche kande ma ngi lay nuyu
1: mbey mbass ma ngi lay délo di le ziar di le dox sa waccu way du nuyu ki nga invité tay diko ñaanal jamm di ñaanal RTS ak képp ku fi liggéey xéewul ak tay ci
0: Mahfous Diouf la tuddu
1: Mahfous Diouf ki sama kal la man kande communauté du Touglour la ki mag bobu tay du yomb
0: ndaysan
1: yalla ñu yalla defal jamm defal ko mbolum julit ak ñepp ñu ñuy déglu ci barké yëneenti bi
0: jëre ngeen ayta mi ngi nonu koku moy kande mang koy bëggé bu baax ayta mais Mahfous
2: way
0: ma ngi lay nuyu
2: ma ngi leen di fay ma ngi nuyu ku nekk turum ak santam du nuyu wa ñaaxar bima joggé ma ngi dëkk ñaaxar ñaaxar ma ngi nuyu monsieur le maire di nuyu képp ko xamantene rek ñaaxar ngi arrondissement ñaaxar ngi yéwo ma ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax rawatina nak may nuyu wa CRRFum association bi nga xamantene tay ñoma doolel bamu mëna tok fi tay RTS chaîne nationale bay nara uyu bi nara bok ak yeen waxtaan bi ma ngi nuyu ñep di sant ñep di gërëm ñep képp kuy acteur de la lutte simple aussi ma ngi lay nuyu
0: yank ni bu baax
2: président Bira ba ci man mi
0: ba ci yow mi ay ca mi ngi neena koku moy Mahfous Diouf ma ngi koy bëggé bu baaxa baaxa baax ay ca de ngeen ko présenté wu da waye nak bala ñuy soobu ci waxtaan wi dañuy déglu suñu baye Aladji Ndiogotine ba paré delsi wat
3: ci mi ay ma tag bu mu lamb dëng jiñ maam ji sungu ci mul ci wënga la ñaar mañ fa nga ci ñuxu bu ma sungu ci gurgureen jiddu fa nga ci pay pay Simandal nga ci ñom mo du bang ci walu mo du bass nga ci walu mo du ngum ji nga ci sat yi bis nga ci jox kana ju ma law nga ci muñ bay ma dem bangam ben nga te ma joy balal ndi ci ba dam ju ma jimi ngi reene mbalam son habali ngone ngi di xawon bi ma ndel ak ñaan jaay mank sama mama nga daano lambay te ma joy du ñu sak jili ma ñu mar ñom ba ray sa mam jora fay sa mam bu ko dem ba sa xoy sa mam tay ma joy dunu jugu may tambi di mar son sangay gi ndendek ma fal ndendek teñ ndendek damel ndendek bi ma ndendek ko yam nan digu ma nga dayal dama ne dama ne non na fi xam ngeen ko sama serigne cheikhawa ball kuma ñuul mam jara war xam bo way nak mudu Mahfous do ma ñaanal mudu Mahfous soxna may mbacke yaayam soxna may mbacke mam borom toubay bayam mudu Mahfous delu ne nay mbacke bay mbacke mam mbacke ni jaay mbacke abdou lahan mbacke ni jaayam xolal alifal mana bakama gibel li ñaw yefe nek ak gibel li ma gi yefe nek yaay seen nit sujitu ñu top ci yow dimbalañ fang sa mama xaren damel giru mo ko ya tak ci kom digil nawut fi fay ko ñene jobok la jobok lam jara ma ñu go ca ma ñal kumba goor guti bayo wo ganjay bilay suma magatiya bin bin rek bilay suma magatiya ba yegg ci lool mam goor gi ñay baye lamb ñu melni ci nun du tut am ci kawer saf xaram bari baye na say matidi matidi ma xam mom dañu saw may borom dalang daara yepp ñi may ji yoom yaari daara ku ñu jinn nga saw Alifal, Alifal, il s'est mis à
0: ndaysan ay ci mi ngi done woné ko nak aladji njugotine mais kandé tay bo deglu aladji njugotine num lay def djegal micro bi
1: wa nga doudou yow dang may laaj lo xamné sa ngi laaj sa waram lay daw ndax té pa bi wax limako sétan na ben yakana ñaar yon la ko gis estati pib ba mar fi
0: waaw
1: pa bi su musa na ñu lamb dañ ko da répéter té nimuy wax da fay jaar yon
0: ndaysan
1: té mënul won mo xamanté ni tamit ko mënul bari la parce que mom dafa bokone ci nga xamanteni generation
0: waw
1: yu ci amone ñu ci bokone bay ñu ci bokk open bayre ci la bokone ku ci melni mom wacc ci digu stade bi di bakku lamb ji mbeuri beuri sa dañ leen di arrêté ñu bakku ñom ba paré
0: nga ni mom
1: ndax dañ jaan bëggal ñi amateur
0: ndaysan
1: parce que amateur bobu dafa am ño xamanteni bu ñëwé ci lamb bak dafa bokone ci li leen di indi ci lamb ndax te lamb dafa bokone ci lo xamanteni ku ko daan def da ngay mëna tag sa bop tag say combat lim ñi ngay daan té loolu bëriwul ci xalé yi ko mëne légui
0: amateur yu ndëkk ye dañ daan déglu ñi
1: non bu
0: baax dañ ñëw pour ñi bu nu bakko rek am ño xamni bakku mëna fa indi
1: wa am la xol
0: bu bakko ba paré ñi bi
1: ñi bi ñu du dafa am ño xamanteni buñu musana ñëw ci lamb sa tak fik seur ak juroom ñaar ñëw jigu ci biir stade bi nga gis den rek yow da ngay naan tay sa lamb neex na même bu combat bi ñi bëré neexul ñoo ñi nañ def lutax nga gëna am contentement ci lamb parce que dimanche dañ jotna mag ñi dañ daan def délégation ñëw sétane ci lamb té délégation bu ñëw lamb ji dañ daan tok correctement kenn du wax sa bakki neex
0: lolu dafa leer
1: waaw
0: lolu am na solo
1: lamb lolu na lan démé
0: té bu ñëk ban heure la lamb daan commencer
1: 6h
0: 18h
1: 18h lamb ji daan commencer timis dara fekk ñepp seen kër buñ jëlé timis
0: xana ko combat daal won baré
1: non combat 4h la daan commencer 4h la daan commencer combat da am ay 4 combat yo xamné combat éliminaire day doon 4 combat ay combat jeune ay ousaso yu ci lañ jaar ay boy ay tafageey bu fas ci lañ jaar ay babo yi amna ci sen rek yo xamné ci lañ jaar ay ñom jaga joy bi ci lañ jaar ay ñom zallo yi ci lañ jaar développer ba ag ci grand combat te ku ci beure am nga génération bo xamné dug nga ci biir def ci lutax ñu ne ki warna mëna doon beure grand combat
0: deug la
1: zallo bi buru bay kay re fi lamb loon jo xamanté ni lu leen di ñu wax zallo moko dan mak zallo dafa amone étalon bo xamanté la woon wax ku mu téyé amna num lay ceinturé do taxaw aduna du dara dudu ku yab boy japp na nga japp li nga xamanteni moy deug
0: kon dal demb ak tay bokul
1: du ben
0: jukkay du ben
1: du ben ci jukkay du beure ci beure gi du beure ci ngemb yi du beure ci

0: défaru bi mbeur yi dañ dan am comportement bo xamanteni buñ ko indé ci lamb ku ci melni xol dam suger dam suger da la ñew ñaan ko dam suger dam suger lu tax dam suger lu mu beure bu daane diñ ko fe mu jënd koy nak bu ba daane lu beure mu jënd koy nak dam suger bu len fek Mustapha Gueye ñent yoon mu ko dan ko ñaar ñett yoon mu da xamanteni ku ci dan ku melni Mustapha Gueye da ngay nan def na lo xamanteni jaloore la
1: ay ca bayima ñew nga xamne defal nga ne lu melni jaloore la bañu deggul Alhadji Mame Gorgui Ndiaye del swat lo doon na solo
0: na solo
2: amal dajal ndama legi saawu jax ndiko dal la